laman taro kang kalalang laya kawawa. Apa di ulas si japo awar si congkong congkawa awang api di japo awar wasungi kayo.